mali ko sa'y. Tora ni ngay ko, hala kong ifuloko, tinga ulokong bukwando, mandihya fara. Chiyadala o baba, keke hazulava. Chiyadala o nene, jangubulava. Ala kuchakara rata onda kuzi, dala kele kele to icharika uza ora kele kele to ichu ampuzara. Iyo na na uteo kutenu niala, nabela pingi sasewe. Iyo na na uteo kutenu niala, nabela pingi tangu we. Abela matita matita matita, nulu chane kawa.